0: pana njanji zizinji zidamwazo na sefemi pa ziku yonsene. Msiku zonsene, andwa zinja sapita na mwemu toera kwenda mbutu za kusiana siana.
1: Miziu zonsene nengenda museo, pakufika dozi na pana njanji, zalangana mkono wa maju na mkono wa ibiri, huku mbaninunga na uliki. Unfanga dino kumanika pa sugoro, kumbanika le.
0: Kugwanda na chisizikiru mbutu zenezi, ndiudidi kakamu kuna osefemi.
1: Na kutipepe pipa maganizo watu wa uliki mnjanje, ifipano tisapita njivenano na mbumba mbati ungana nayo, pabozi peni na matuba nchisa yonseni ipi mbati mwaza mafala kuiruza mbumba, tulakuti isasa nyiripachwa mnjanje pondo, tulakuti yushtima ifambi na uliki.
0: Chitima ndi motoka lankulu, usatamanga kakamwe, pondo nkhabi kwa nisa kulimira mankhasa.
1: Ifipo anto na pizindikiro museo na njanje, mbonyika zinjike nisaona kuti alipo anto na itekenya motoka mbakonda alimeza pizindikiri pepio. Huku mbapita na mbotosizi na pita na chitima mbakonda kita ugashu gashu. Pepe nzizunangu pisa zesa pidengwa pizinji kakamwe. Ilipi museo ya kuti ilipi motoka adamali mira kale mbonyinangu pisa fika pepale mbaipitiriza idamali mira pepale.
0: Ungafika duzi na panjanji duwera kunumba, kala wakuchenje. Kala kutali nga wana kuna shtime kupita penu kungapangisa kutisinzizi wa kupita. Mbuzati kagwanda, langanisa kutipana gwandika na kisizikiro. Tunda pionsene pina kupingiza. Penu kugwanda na mendo, penu na motokala. Limira, langana, vesera. Kulunganya moyo wako na wanpa nangu.
1: Ondu watu ndi udidi ukulu kakamwe. Ikani moyo wanu na ulikwanu pambute kutoma.
2: CFM, movimentando pessoas e bens.
3: Câmara 40, ultra smartphone ou tecno. Câmera son ou 50 megapixels, não guardado a língua com sua foto de masico e na chicumacicati. Flash snap, e a polícia mandando bem para dizer pangono, na inteligência artificial e na chica preserva caliruapo. Câmara 40, baciano cutobola, bocinha inteligência artificial de patabassa. Tecno, feito cutoma ou smartphone no África.
4: Ine ndapido ratan pepe.
5: Ninji.
4: Piambuya.
5: Ulipasala kuona miratu rato?
4: Si pepe tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Icha.
5: Unachita kubala.
4: Ngabe. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
5: Usafuna kuchita tani mhapo?
4: Unamangisa pia utali kutiapatile pakukwira.
5: Ukoneka kuti nziru nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe. Ndikubili zingazi nafunika, tuwera titome kukoya pangono pangono.
4: Tepa ndi hukumerwa, banje yatu, ya kufirano.
6: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchifirano na misiri, kumanga nyumba, kufukwe isalanganira pia unyai mzinda ukutungireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Ndiya kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe, mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.

0: pana njanji zizinji zidamwazo na sefemi pa ziku yonsene. Msiku zonsene, andu azinja sapitana mwemu toera kwenda mbutu za kusiana siana.
1: Miziu zonsene nengenda museo, pakufika dozi na pana njanji, nisalangana mkono wa madu na mkono wa bire, huku mbaninunga na uliki. Untanga dino kumanika pa sogoro, kumbanikane.
0: Kugwanda na chisizikiru mbutu zenezi, ndiudidi kakamu kuna CFM.
1: Na kutipepe pipa maganizu watu wa uliki njanje, ifipano tusapita njivenano na mbumba mbati ungana nayo, pabozi pende na matuba nchisa yonseni ipi, mbati mwaza mafawa kuiruza mbumba, tulakuti isasa nyiri pachwa njanje, pondo tulakuti iushtima ifambe na uliki.
0: Chitima ndi motoka lankulu, satamanga kakamwe, pondu nkabi kwa nisa kulimira mangasa.
1: Ifipa antu napi zindikiru museo na njanje, mbonyika zindike nisaona kuti alipo antu anaitekenya motoka mbakonda limeza pi zindikiri pepio. Huku mbapita na mbutu sisi napita na chitima mbakonda kita ugashu gashu. Pepe nzizunangu psa zesa pidengwa pi zindi kakamwe. Ilipi museo ya kuti ilipi motoka adamali mira kale mbonyinangu isafika pepale mbaipitiriza idamali mira pepale.
0: Ungafika duzi na panjanji tuwera kunumba, kala wakuchenje. Kala kutali nga wana kuna shtime kupita penu kungapangisa kutisinzizi wa kupita. Mbuzati kagwanda, langanisa kutipana gwandika na kisizikiro. Tunda pionsene pina kupingizi. Penu kugwanda na nendo, penu na motokala. Limira, langana, vesera. Kulunganya moyo wako na wandu anangu.
1: Ondu watu ndi udidi ukulu kakamwe. Ikani moyo wanu na ulikwanu pambute kutoma.
2: CFM, movimentando pessoas e bens.
3: Câmara 40, ultra smartphone ou tecno. Câmera son ou 50 megapixels, não guardado a dívida por safoto de Kumasiku e na Chikumasikati. Flash Snap, e a polícia mandando bem para Zito Pangono, na inteligência artificial e na Chico Reserva Caliwapo. Câmara 40, Baciano Cotobola, Bocinha Inteligência Artificial de Patabassa. Tecno, e feito com o toma ou smartphone no África.
4: Ini ndapidola tani pepi.
5: Ninji.
4: Pia mbuya.
5: Ulipasala kuona minato rato?
4: Si pepi tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Icha.
5: Unachita kubala.
4: Ngabe. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
5: Usafuna kuchita tani mhapo?
4: Unamangisa pia utali, utiapatire, pakukwira.
5: Ukoneka kuti... Nzeri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe. Ndikubili zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
4: Tepa ndi kukomerwa, banja yatu, ya kuverano.
6: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri, kumanga nyumba, kufukwe isalanganira pia unyai mzinda ukutungireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe, mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.

0: David.
1: Dimu mwene, dimu mwene pepire pisachitika pikulu kakamwe tingenda kaona pale ndiangasi adatisia adadzimangika adamwapyawo mitombo machiro thangwe ya aviatori
2: azinje
1: azinje namapulisa ayaya nyimbo iyi yabwera kalanga apale na sikana na ananzero namuna kulweni alipombo munokulwa nangu kuzunguza ongo asachitambo bintu ningana bebe ndipindu vyokuipa nkhabe munthu anachita mpereza toero kuti apereke dinyero pasantu alipodi munthuno
2: nkhabepo
1: asafuna lukro ungajiwa kobiri wongo nkhabi chakuchita kwatankhambala mangika nzeru zakuipa ndi nyimbo yakulanga mbumba makamaka akhali yankati mwaino zikwato ya Mosambiki ife tiri kuchita makaniato pang'ono na pang'ono nzizi uli kuenda tu mbuti tawa kodi ganizane na basene ya kuimba ukafuna ufike papi
2: Na basene ya kuimba ndikafuna ndifike ati papi. Ndikafuna kuti ndifike ati mbumba nsenene indive nkulongera ndikale na fama ikulu anthu ansene ndive ndipfunzise anthu ansenene apidziwe ninji pinapfunzisene iaterere aterere historia yanga.
1: Kodi nchesambo anaone wembo uningacheza pa makhaliro ako ungakhala panagonewe panango mwenyerezerambo ungapita mstudio mboona kuti ni pano kuimba kuna chitenu huku ndikafunambo kuti nsiku ya kati ndifikembo panangana uyo ndupi
2: anaone ine kuti ndisafunambo ndikusirirambo ndifike mbutu neire ndi Trend Finger, Mr. Bao Lisa James, Liloka, ansinini awa likusuli awa, nda asiri rambo, kutini mundifike mbumbuti niri.
1: Mulungu aliso, alikubesera makaniatu, analemba kufuna kuna chita iye, kufuna pache kuna ati kuchitike, nsi pache panango, unazatizi wabondu ganizani.
2: Ngaku duwala ni mazi nga duwala mbutu inapita na iwa.
1: Sazau mabai, duduru. ganizani, taduwala na ngabiziwa nabi.
2: Ngai, share sempre isapita na mbutu yao. Kaduwala.
1: Mazi zafamba na mkuru mwao.
2: Isu, baby.
1: Ndimu mweni, tibulu kipangono pa uchesa. Kudi ganizani, mpamvu idachitewe ndaona ma video anakare.

0: Nyimbo, nyimbo, nyimbo za kuguma ndimanzi, nyimbo za kupasa panango mpamvu kuli yale ananzeru zukuti inipano ndapikimwa mbyadidi byanga panango ndi busi umaswanga ini ndapikimwa panango ndi chitibasa ya kuba pepire pindu pikuipa ganizani alikuza pano kuza kachengeza mbumba ikale ya kuziwa kutipa pa makaliro muntu ngabisoeka nyatwa ngabisoeka kutabuka ndi fiandro adabalo twera titabuke mwenye safunika tiki maso kusogolo
1: ndi mumwene
0: mangwana kuli mangwana mulungu anachita kufuna kwachi
1: anachita pinango
0: ndi pindu vya kufunika kodi ganizano senda kumbuto ya upembere
1: ndi sende
0: sanamat
1: sin sanamat
0: kwe kule basi anachitewe njipi peno wapaswa mpingopi
1: Basi sachiteni kwekule nja inia kumenya viola, kumenya piano. Sambeta mairuma kumenya piano.
0: Panango, nakunu bera peno nyamatanda?
1: Nakunu bera na nyamatanda kwini.
0: Wa? Greja njibu zini?
1: Greja njibu zini.
0: Ndimo mwenu, sana mata chichipi?
1: Greja evangelika.
0: Upi Assembleia de Deus Internacional, alipo Assembleia de Deus Africana, yako njipi?
1: Yanga ndi Assembleia de Deus.
0: Bo, nife munu mstudia radio pangono na pangono nziziatu ulikenda mbotitawa ninga mafala panangu anafuniwe kutula panangu panavunzwe kute ife neti deichita nghabe pa makanyatu kofuna longa anje nzizi nguno ganizani
1: na inembo nzeru zanditambu maizu yandu angafuna konditerera mapazina anga nsine nali mu YouTube, Facebook, na TikTok. Ula nafuna kundi kontaktara. Anauzari mu Facebook, TikTok, YouTube. O tai na numeranga ya Movitelo 8601-26847.
0: Panangu ando likuvunzika kundi Facebook, anakwanisa kutitahira tingansosa. Apangi ya atomiku kubesere atomiku piziwa
1: mungandi sosa na kukozani kukutairani nisakoza taira mundu WhatsApp, in Facebook mesmo TikTok munga komentar mesmo YouTube ini nisafinya computador nisafinya telefone Piansi neni pisa chita Andrew, ndi sa chita, ati ndi sa chita apindu.
0: Kutianango kazi kukukoni. Kutianango, anyamasweni papichi mwana. Ndripano gitara, ngabi kuziwa piano, ngabi kukwani sa chingerezi, ngabi longa, mbwenye ganizani, alipaso golga. Ndi pindu vya kufunika, ndi pindu vya kupasa mpamfu kuti Andrew safunikambo, akali na manyori zirelu, anewa kuti china chimwanewe chiru nga chufuna unachupanisa.
1: Ndi mumweni.
0: Ndimu mwene ganizani ife tapereka takuta wankulu kakamwe na kubulukira kuda chita iwe panu pa studio ya Radio Mosambike apo ninga mafala akufunga na onjiri mwenyikiru kuli yabale na shamwale nzizi nkono.
1: Dina mwenyika antu ansinene ala sanditerera na ala safisera nyimbuzanga Amazing Boy. Nyanyani na kufesera programa yatu ya Munumuradi Mosambiki. Hii tinagumani kanafe.
0: Tinabuka na ipi?
1: Tinabuka na tinabuka na ipi? Mina nisangulibozi ya chisena.

0: kuti atoma kuimba pa chaka cha piwiri kumi na piwiri mbwenye mpaka na chinwa na nyimbo kumi na zinomwe za kukwana makamaka mzikala nyimbo zili zinabudesa mafala adidi kuli mbumba. Biji, tisaona kuti muntu angaimba asachita pia usene tupara kuti munangwache akali muntu wambiri wakudzwika na mbumba panapita iye ta dzina ndikwanisa kudzwika na anthu nsene ndiye tano ungalingana makamaka nsiku zino mbiri yako.
1: Mbiri yanga ndinalonga kuti iri kuveka thangi pana zapangiwewe na anthu kuti basa inapatewe tikukomerwa nawo iwo usakontari kuti akundifuna si agora kulonga kunalongawo kulifesa khanambo mphamvu chabiza kuti basatu kufika kuna mbumba ikuveka anthu akukomerwa nawo porque ana kusimba ono wasakupasa mphamvu
0: kuona kuti munangu wache kuimba nkuimba beji lusineyi na mzeru zinezi zakwanisa kupaka nyimbo ndidzipa anthu adzinji mbavina mbakomerwa nawo njakuzinza njakusanzira ndiyetani
1: ine sonyweni yakhaninga kuti ndipinthu pikafuna efedesde wanathu tingakhala tikasilira tingabva nyimbo tingasishitiri tepa tikalonga mukodi fena dzafikambo pepale tinafika mtundu wanji tikakhala anthu wakutiphata mikono rai tikakhala ana então produtor swing nyimbo zathu zoto madazafikira pagari tai porque aitaninga modo kuti judati takumdandaulira então mbitikwanisa khana njira yokwanisa imba timuda konseve kuti mbitiimba nyimbo ibozi mizimu sene ja zatambira ja tikaona ja tingafuna ta chinthu ja tikavuti kwave ninga moda wakale rai por isso ndaona kuti pepipi ni mizimu mesmo na wanatuene setu zitatika kazezi
0: kuveka kulonga kuti kuimba kune mbewe nkhakuzinza otayo mphyamidzimu
1: mphyamidzimu ndinalonga teo machi kuzinza kwatu nkhabe munthu oimba otoma ndinenene so mizimu nsene yandiphatira pa basanga ndi kutsogolo basi
0: nalonga kuti mbali anu chinchino ndi produtor
1: mbali anga ni produtor si machi abwera pakati paja para zatomene imba nyimbo zotoma zire produtor mletee kuti mbabuluka muno ng'ono anga jamba zafunza produtor epa pyakoma ja zoma ja iri pa nyumba si so tisa tazungulira khonde khosomola jani nyimbo ene
0: ndimwe mwene tirikuchita makani na nchesa usho Bernardo Gaspar anadzwika makamaka na peji mwana wa kuluani ya murumbala mbalonga thangwe ya basachi neyo kuimba mbalonga thangwe ya pire pinaona iye pansiku na nsiku apo nyimbo zanu zisaimbemwe mbani anakulipirani musalipa mokhene otaye muna munthu anakuphedzani pene patisinadore tani
1: abale anga ine mukhonda nama ine nzimu oimba ndinawo maningi so ngabe pombo kuti ndisaphatwambo pankono ngabe so inembo ningalokotera chitiki changa nakomwene ndisafuna kuti ndiphate basa ibasi ende kusogolo sempere ndisakwanisa pirira mindipereka kuna produtore mindikwanisa imba pyakoma kuti produtore ndingono anga ora zinangu asandiphezambo ora zinangu ine ningakhana ndisaperekambo por isso pelo menos basanga ndikuona ningairi kufamba pangono pangono
0: apo motomakali kufezera duzi anyapyawo muphemba chiphedzo kuphezera duzi utongi mutwera kuti munangu achimukwanisa kugumana chiphedzo
1: nkhabe nkhabe ndizati rai so ndikukhana zo nzeru zezo so ndikunyenza ndinapitana njira ipi kodi ndinenda kavunzani pepo ja ndisamangika so ndatina luso ange na chitena iwe ananga angaiva pelo menos ora funeni za masuka angaiwo azaona kuti sha ndono ukadi
0: Ande trikwenda pangono pangono nao makani yatu beji tinava nyimbo ipi makamaka tuwera kuti tikwanise kumwa madzi pangono timizi tibwerere pa mphendo yachiwiri pakati pa makani yatu makamaka pa mpata usho wa nchesa mbozi tinava nyimbo ipi
1: nyimbo yanga yotoma ikafuneni kuti mundiphezembo ndivembo pano ndigwisana nsozi nja ndikutabuka
0: ndiri kutabuka ndi nyimbo inafunefi kuti tikwanise kuva pano chinchino pano
1: sisi
0: and avestera radio ifi tinati tikwanise makamako kuitsukuma nyimbo ichi ya nchesa ndiri kutabuka ya nchesa usho beji mwana kuluani ya murumbala na kumanika nkati mwani ushudia radio Mozambike makamaka twera kuti timize pano tikwanise kubwerera mwanyankwira pakati pa makani yatu nsiku ya lero timize pano tinati ifi tikwanise kubwerera nyimbo patanda

0: kokale kuyimba kuri chita nchesa BG Bernard Ugashwara bulkirambala muchitrito murumbala munu nsambezi yambaimba kusogolesana mbya kuipa kusogolesana sipia didi nkhabe nanje tumulungu baseni ndiye anadziwa nsiku za munthu na munthu apo BG kuimba mkuimba ande tirikufika ife kumapeto nao makani athu nanje tupyonsene pisadzipa pa nzidzi wa kumalisa kulwa salonga twangoma ingalira makili duzi na kufuna kusweka. Apo tipange kuna ale anafuna nyimbo zako, kuna ale anafuna kuti mwanangu acha kwanisa kukumana nyimbo zako, anazikumana kupi, musijitatane makamaka, musapereka bulukira pa WhatsApp, musapereka bulukira pa YouTube, tani makamaka kuli ale, anazifufuza kuti ne alikugumanika nkati mwa ino provinsi, alikugumanika mhimba zinangu za dziko athu inombo, yenye alikufuna makamaka kuvesera nyimbo za Nkesa Show BG. Makamaka anazikumana ina njira zipi?
1: Azinji anafuna nyimbo zanga angavunza zina ya BG qualquer computador azinji maningi ja nazo então angafuna
0: pali njira zinangu
1: zee zina tepo mbuto zina tepo nyimbo si
0: apo kuna ali mwanangu ajafuna kukupeza na nzero tani na maganizo anangu anakugumana na njira ipi
1: ananigumana na njira ya ntokozi wa 87 51 16 920 927
0: ande trakufika kumapeto nao makani athu BG mafalo kumalisa mnango chino mafalo kukosi kuna ali unsene na kuvesera nzidzona
1: ya mama kulumbana wakuti anyokuimba nzanga entao tingafuna imba nyimbo tikwanise kunyerezera tangife kanangandife alangizi ya maana ndukakukomeza maningi kuna pontho a produtore ungaona kantore abwera na nyimbo kuti idadari kuti uisasanyirirae ikonde kobiriri sinao anakushujarizinako sinsi pepi sabulikira maningi ma produtore porque kantore ngabe koza imba safuna produtore nda ma produtore epetikanangandife alangizi pontho si maana ndikwasia para ma produtore ma kantore angavesera pelo menos sasanyire ni njira twi.
0: Mwenyikiro nenda kuna nani?
1: Mwenyikiro anga unenda kuna Will Boy, G Boss, Kwezu Pedro Lameki, kuna Jota Verme, Irmão Jejue, ya nana angu ananiziwa. Na motorista onsene pa distritu la Murumbala.
0: Ah, nguveka kulonga kutikuleka muna angu ache kuimba, BG. Asati kenye pina motokala ndi shafiru?
1: Ya, yeah, sisi ndi na shafiru. Ndi na pia kapitandatu, mindi pata na baseni ya shafiru. Mm-hmm. Si, purusa jivezi tempu yukuimba, isa kwa nisa kundikunda pangono dividu ya mbuto ya ganyo, isa ndikunda maningi mbuto. Mm-hmm. Si, za mambu dia statu zinai nga bikarapansi, agora para kutu ujite nyimbo, safunika ufulike, pio nyerezi lapina ngutumi kujipungula, si nyerezi parte ya nyimbo basi. Agora, às vezes, agora cansado, tá, por isso, epa, já nisaka outras, mas sempre espírito de ripo.
0: Ah, se você na rádio te fica com o peito na uma caneta, um ciclo e alaro, tá chesa na enchesa o show BG, peno Bernardo Gaspar, mano, clua ne Murumbala, mano, Zambésia, mas longa tango ia o chesate, uxo, macamaca, wapuimba, nyimbo, nyimbo, ziza, kulanga, mbomba. Ara, gumanya macanene, um ciclo e alaro, fala, e kriangene, pano Antônio Domingos, na tizona, nincicos, e na mazina, antonga, e kanga, profuna, caenda, salam.